0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: In my priority list, God is always first because I believe in God and I know that He is present, nasa pirmi, and then He did all miracles and then gibag-o ko niya, and that's the reason nga nasa sa pinakauna. Apil ko sa band sa simbahan, I am a youth member.
2: Priority gid ang God, put God first para bisag unsang imong mga problema nga ma-encounter na ara kay maduolan og kanang salig lang sa Ginoo. Sige, naanda na sa mga pamilya nga mag-grocery every day, taga-gabi, tas every Sunday sad mo simba sa me para dili mawala mo connections ni God.
3: So ako ang way nga pag-show nga akong giuna si God kay sige ko simba every Sunday and kaan. So pagtabang na pud sa mga tao para makatabang na pud ni God.
4: Of course, I was also influenced by my grandmother nga always have faith in God. So since bata pa ko, He should always be our priorities. Bisag unsa pa ka busy ang life, always good maadto sa church ana akong lola ana nga no matter asa na ka sa imong life or how many accomplishments nang imong nakuan, always seek God.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios. Ug giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat ka butang kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata. Tukod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug ni Eva, ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman. Gawas sa usa, iyang gipasidan-an sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya ug mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako ang anak ni Adan ug ni Eva. Ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsa ang pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sa mga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga sa mangga. Ang problema kay wang ikaduhang butang kinahanglan nimong masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayaran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayaran ang atong mga sala, kita sa kahangturan magantos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makalawas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom mao nga adunay makalawas ka nato ug kana nagdala ka nako sa ikatulo nga butang kinahanglan nimong masayran. Gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kinsa si Jesus? Siya ang Dios kamianhi sa unod, natawo sa usa ka berhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportante bahin kang Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo o kanako, siya mahimo makasasala sama kanimo o kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan, siya namatay. Ang silot sa sala, idto sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero, gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan, ug human sa ikatulo kaadlaw. Nabanhaw siya, gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon, nagbayad sa bugos nga bili, alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong nga bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impyerno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa, apan kinahanglang imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o islikway ba kini. Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo. Ang atong kaugalingong kabuputon. Ang Roma Kapitulo 10, Versikulo 13 nagsulti ka na to. Kay si bisan kinsa nga mutawag sa pangalan sa Ginoo, maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka ba og dugang kasayuran o nanginahanglan og makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon o makig-chat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
1: Did you know, you say, I'm not a scientist, but you are. We're all scientists in life because we live by the scientific method. Step one in the scientific method is observing and collecting data. I do this every morning. I get up and look at myself in the mirror and get to thinking as I study, I ought to do something. You know what I am? As I study, I come up with a hypothesis on what I ought to do. Maybe I think my hair would look better if I changed my part in it. I'm going to test the hypothesis. That's the third step. And so I change the part in my hair. Step four, I go out and see what happens as I test the hypothesis. If everybody points at my hair and laughs, I think maybe I ought to change it. But then I do until I am happy with that. Step four, I do it the next day if I'm happy with it the first day, and then I do it again and again. Before long, I have a theory on how to part my hair. And after a lot of times, I have a law of hair parting. However, scientists doesn't stop with the law because sometimes a sixth step is added to the scientific method. It's a crisis. My crisis occurred when I went bald. Now I can no longer do that, so I have to come up with a new theory. My new theory is bald is beautiful. This is Pete Cowling.
2: Why do people love International Baptist Church? Just ask them. They will tell you.
3: I love IBC because this church has the concern of the lost people. Not only in the city, but all over the world.
4: I love IBC because God uses this church for my salvation. My marriage becomes stronger, and I learn to trust my daughter who has special needs to God.
2: Come find your reason to love IBC.
5: Hello, this is Elliot DeMoville, and you are listening to DeMaghetti's best source for Christ-honoring music, The Anchor.
6: Ephesians chapter 5, verses 15 through 16, the Apostle Paul wrote, "See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. As the children of God, we are not to walk as fools. That means there is a way that a fool walks, and we need to recognize what that way is, so that we can avoid it. Here is a character trait, or the ways of a fool. He speaks slander with his mouth. Proverbs 10:8 says, "The wise in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall." The word prating means to engage in idle talk. It's using one's mouth to speak against another. It can be talking back to someone or talking bad about someone. It is often the description of the type of talk someone is doing when they are bringing up false accusations against someone or trying to defame or slander another person. In John's third letter, he spoke of a man who, because he wanted to be number one to everyone in the church, used his mouth to speak malicious words against John. These were words out of a heart of hate that were intended to cause harm to John. 3 John chapter 1, verse 9, he says, I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words, and not content therewith. Neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. Many of us were taught at a young age that if we didn't have anything nice to say, not to say anything.